ya kunapija, al tilkusunchik wawanchikunata, al hichisunchik neumoniamanta, chaynallataj influenza nisqa uhukunamanta, kaliwaykunata hatikuspa. Wawanchikunatan ayunta al tilkunanchik. Sukta killamanta uraymankaj, lawachakunaman mamata limullanta huspa. Yuda kunakunata churachi, control crep nisjaman apaykuspa, machu payachakunapas, chaynallata huiksayu huarmikunapas, influenzamantaja vacunakunanku. Alin mikuykunata hui, jinaspa, anajunjaychu, micronutrientes nisjanchik alimentuta. Sichun yawayki, ujuan kachkan, ripapakuyuan, utjayuaman nisamanin kachkan, chaynallata. Sin hachampi nutiyu kapinja, chaikas haikipi centro de salud manurinay kiut hainan. Sanu al yukudaja, kusi kusi ayni.